na ma kodie mo wo mama ne wo mama ma wadie no juma na ma kodie mo woni wonuanu mo e ma ne mema mo na ma kodie mo nanso ewrade nyankopon wa oma ako jai kosi asase anu no wo ma sa okonu emra awie ye yeah.

0: ama charity. Se Ewurade oni ne ma ma ne ne ma mema. Na sefo oni ne fie. Ma wadom eno suma won. Na ma ne ma pa emra won fie. Ewo Yesu Kristo din mo. Amen. Otini ni mpa igba emo odin. Me se ofra uradio no. Se obetwe won afri ba bi uradio no wo. Ana se ube lo no me pa wa chao. Yeah, first, and I can say, Doris, but your cassa. Oh, dear, home. I ready me bomb pie, Eddie Doris, a bow and him. I ready found Saka Doris, Nassani, Yadier. Yadier beer, I ready. E wo Doris ni paduam ni mo jamu ni ti ni no pemu ni ntinemu ni ne widie mo fi Doris ti subesi ni nase ase enhye e wo Yesu din mo bo Doris ni ni fie ho ban e wo Yesu din mo amen otini ni mpa igba e mo den
1: eye juma bebre
0: pa je fro sana ka sa fre hin
1: pa cho de femi akutu dan kwa ka sa fi ngoko
0: agoto mpa cho ka sa
1: Already
0: a bomb pire where yes, you demo, Emma, I could two damn qua. Estress, Eradi Obermana Hordin. Soon, soon from any one from Namma and Yama Pa Emran in some way, yes, you demo. Amen. Mate.
1: That's it.
0: Bye. Otini ni mpa igba emu odin. Pacho, your first and I can say free. Pacho, your first say. Hey, yo. Mami, Pacho, Kasao. Ewurade ewo Yesu Kristo din mo srema ajo osua ni mama ema ni ni mama ni nana no ni nasefo ewurade sedum wo mo bo mo ho ban ma wadum ani woni onyam entena wo mo so na ma ni ema pa embra mo sem ewo Yesu Kristo din mo amen ewurade shalom so Otini ni mpa igba emu odin. E fa o sai na ka sa fre hin. Pacho se. Mama me be pacho ka sa. Erwade e bo mpa se se ma wadum eno so mama me be ni mane na sifo nyina. Erwade ma wadum no so. Ewade ma wadum no so ewo Yesu Kristo din mo amen otini ni mpa igba emu odin ye fro sana ka sa fre hin lizi kamara pa cho ka sa e bon pa ewo Yesu Kristo din mo ema lizi awo frefri kamara serade ma wani onyam ma wadum enye kese wo lizi wani okuno ne ma ne nasefo na ma ne ma pa awurade nyo mo chefa ewo Yesu din mo amen otini ni mpa boy mo den pache fro sana kasa fre hin Ayo, Lizzie, yo. Bye bye. Yebefa ofre for Bako near the sea, Yebrenunti, Yebrenunti, Yebrenunti. Una last call, I'm not a catchy. Otini in Paiwa Imordain. Pacha for Sanaka Safi. Nana Frimpong, McCarthy Hills, Bachelor Casa. What's it?

Jitum sa eye radia doye nti ene wumye sa ene wuti sa ni ya wuti yeyi. E radia doye nti ene wuti miko na wuti miba. Fasidamano. Danasi, sheni di eni mwonyam. Eni nyami eni mwonyam, eni nyankupon che, neni mwonyam. Emfa wuhun tutu nyankupon. Enye wafeno no, emfesike nibi ntutu ye nyankupon. Enye saa mistake ya fero, eye ye nibi. She, okum. Yohane uchani tikurano uchani tino nyame maano faano hudi wayenye mabibri ofaano hudi ba eda otena na kunye mwa ne nkrofo ebono mranin niye muka chene se nana ukasa akura ukasa no ese nyame onusu jitumu Onusu jitu umuse ni nkrofu wano akase weye nyame. Ene ya himfu no omu ni minyansa pao. Unsu wajine jwemu wachichira nuwadi ya chire nyame. Nuwadi ya chire suru. Nuwadi ya chire suru. Opese o chire se unyami bi wanechi. Aya amu mfya wahu. Yebo mrani se weye nyamia. Kase debi entisa. Ewurade nko ane tumi ye ne dia

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and feelings nina. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia